0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, siji maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.